That was No One Else, song by The Alplies. And that is so right. Wala na dyan makaluwas sa atoon. Wala yung makabuhat sa gibuhat ni Jesus Christ. Siya namatay, gilumo o nabanhaw para makasigurado ta na ato ta sa langit. So listener, if dili pa kasigurado anak, ganahan mi na makasigurado ka. I-download lang ang among Anchor app sa ibcd.theanchor.app o paminawa or basahon ni mo ang gospel presentation na naadira para ikaw po, parehas na mo makasigurado ka, makabalo ka kung unsa gibuhat ni Jesus Christ para nimo, para parehas na mo makasigurado ka na adto ka sa langit. So again, thank you for that request. And coming up, here's a request that came in from another one of our faithful listeners, Bruce Fry, singing Day by Day.